certo, adicane mono mbem per Radio Moçambique na famba nangua zabazaenda zabazaita zixano na mapindi ma kumi matatu, 5 horas e 30 minutos, ngoa e aje dziviso. Mutambira chidziviso ichi, kulukudziviswa kuna wense wasenzi wali pa pensheni, wa mbuto ino ya zvimabasa, kubudira maemisori provinciais na kulira Radio Moçambique kumaputu, ekuti kubudira msiku ibodzi zamwezi wa mangwanai, wakoni usikira nsiku makumi matatu, wanaonerera iwo kuwazinji, wananga walikuita basa linadzika na prova de vida, izvi zva mwaka uno. Zvirikubve zvinodikana apa kuisa fotokopia ya biyeti lichitsindikiziswa na NUIT. Kuona mbana walikuoneka iwo walikupfunza kudira makore kumi na masere usikira makumi mairi na libodzi walikupfunza mabuku ya ensino mediu na awo wana makore makumi mairi na mairi usikira makumi mairi na mashanu ensino superiori. Kubvira zvinodikana kudzasvikisa matsamba anapangisa kupfunza kwao wali kuita. Pano pa Radio Moçambique makamaka pa sekretaria pali kuguliswa buku la Chronicles za Aruni Fali nadzika na ndalewa ine na male nakwana kuita iyo mili mitikash. Mubabasi, ratutina shumuno mnyumba mhepo ya Radio Moos.

0: muzwa kulima na kufuyua kwa zifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makurso ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo nzero mpairi, fotokopia ida dindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba inalanga na tuankoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pa kuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 medica jim. Instituto Medio Politecnico Globo Zero Mbairi, munati batatiri mu taundi la Beira, mu Bairo Shota, mu museo unabve Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mu Bairo Primero di Mayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatatwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Ziwani, ungaturi kusolola shidaita matimazi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kucherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.
2: Asikure kuti aina ununzara.
3: Haiwa, wangwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema. Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
3: Alima. Inina ndina nguweye kuzviita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
3: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uripano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa ya apuwa mukana.
3: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
3: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, yoru mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundi.
2: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
3: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara.

0: abambe kutemba uye zvino mupara mangwana rakajeka.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikama.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
3: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idzo ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
0: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabininguri garega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo wakawanda.
5: My support,
6: my support,
7: my leader,
8: itanto amor.

0: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
0: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
0: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
0: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye rarama no mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: My support, my support, my support,
6: itanto amor.

0: Halima, ndaduze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti apa

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningure garega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Noru.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese anhu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mfaro damba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabininguri garega uye raramano mufaro yamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndana nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa telefoni nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta telefoni yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa mati mairi. Ingozi kuhamba ngemujanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka, kutunudzirwa kwemutengo, kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborosakati 84331100 84331746 kana kuti 84320982. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muterufuno akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese. Caminho de Ferro em Sambeki, por que tu não dizer a honra?

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese anhu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriwo webaka yao risikabviri ngekunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningure garega, uye raramano mfaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawanda.

0: kwamakamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirirai nhenda yekurutsana kusorora kana kuti cholera.
1: Kwemuri muri kutsvakara vangwana rakanaka, yewo ndapota musadzutsaire. Wafungurwa mutariro wokuitira mabasa ezvekufunda egore rezviuru zviri nemakumi maviri namatanhatu kuInstitutu Medio Politecnico Globo Nzeromba 2. Mundima yeruziyo rwezveutongo kuno makursu akati enfermage ye saúde materno infantil, enfermage geral no técnico de medicina geral, com administração no gestão, com curso de gestão para mepo no contabilidade, kuzoti mabasa ezvekurima nekuchengetedza, ndiyo agricultura no conservação, kuno curso de mabasa ezvekurima nokufuya zvinyama kana kuti agropecuária. Kuda kuita mutariro uwo, batirai mapasu akati kopia ebrieti ni certificato zvakadindwa, kopia yonuiti pikicha mbiri dzehafu miri dziri dzakajeka kana kuti coloridas, atestado medico uye mobatira gumi rembondo nanomwe nombofana kana kuti 1750 mitikash yeinscrição. Instituto Médio Globo Nzerombawiri, iri kutaundire Beira Mobile Shota, Avenida Cruz Gomes, no mutaundire Shimoyo Mobile 1 de Maio. Michida kuzwa amwe ni masoko akadzara. Kwa yaibote mutufunu zakati, mash 258-85-36-29-304, nomu www.impgm.ac.mz, haiwane info@impgnm.ac.nz. Nzerombawiri gumire makuri nemeni.
2: Alima, dadu ze kupetsa, iri kuchaka basi jira rangu.
3: Ana, yura nukushema ikudaroko.
2: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
4: Asikure kuti aena ununzara.
2: Haiwa, wangwa chakanaka.
4: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jaziri jegapi. Ndisiye ndumbati.
5: Chakanaka. Mwana wakarungama, terama. Zvitambo.
2: Ii, waima kuchema.
4: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumuchegaidza.
2: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
4: Inini nukuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nukudiwa.
2: Aa, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzipano ekutinditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
4: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
4: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
4: Wazviona musenzere wazvo, aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake, waita basa shamwari.
0: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kuseenzesa turufunu nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa mati mairi. Ingozi kuhamba ngemujanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborusakati 843311060 843317046 kana kuti 843209872. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muturufunwa kuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndarapo norudo hwakawa.